Okay, Dr. Maulolo, Cho Maulolo, Spiritual and Herbal Center, Able Kuma Agape Down. Ni mana yeshe ya magbloni. Odonko jina miha. Ya wanama bana, onyebana jibu amana dua magbana ye kwa. Toko nyebanka. You, Dr. Ajabana Chamlima. Blelele. Na amana dua magbana wo. Sabian to minya. Amaro ya ne da amaro da pa akoko wo gbogbo mo nwi haro akowo akodedo e ajeban kan akoko insare lo haro pa vigaro adarete afina ta amana na mo bana ta ngo ade akoya pa mi na wo do o do no e ne banka amana fo amana na onka na wo to ne ye amana do magbane ko so kwenye banka yo doctor na chamlima abagbelele na amana do magbano eta doctor maulolo cho maulolo spiritual and herbal center ablekuma agape down blelele evaro fama eta mere doctor gbo na matrobo vade antomiga mi nyare ngero la signori atawuni nga loka tako gabenami echi gbori bobo bopo wona oji la happy 98 points na pe ya pano oji